0: chap ni number ke kisat jeng jalung tong bagai aba ba nyorok kreng manglak norok kok duk bai kreng ke sanai kok duk bai kreng gai norok ni khna tok sak mani re samugrong no sahor ke phajaw zrewo puila kok duk phajak sabong kha yasagai na legena Hello, Lam Sagati for Pungi for Kamiapa. Oh, Takazulan Konikana. Oh, Lam Sago.
1: I don't know what's up.
0: Aau album ni kan kita mo?
1: Album ni buma bo sik lale waisano.
0: Aau
1: sik. Ara ni gan ta bo.
0: Da ko khale kobor sa bo bidishan bai subject.
1: Nane kuis pandara na singi tonga program ani ku priyo ay onusa.
0: Da ko.
1: Ang man thung mai an thung bun kui man maro. An khanai ban ang kup taza ko onusa na.
0: Aau velai na hambai da ko.
1: Hambai.
0: Pajau zero gaseng Simon ka sini. Bukuk ni khana tok jak mani re samung khale kobor sao. Phading ka zero hanyo hai. Ta ke sha kok duk phajak tong ba ya sagin le ne yo zero sabo bato. Hello.
2: Hello.
0: Lam sogo phungdi por ka ham ya phoro.
2: Ha ma'am.
0: Ei sagal samung ka.
2: Jambu jalan bisurai sehari tanggung.
0: Aau bisurai.
2: Aau, tentu kogdu yake WhatsApp kan jeranai WhatsApp jere yake kogdu pun jeranai oma herok, kira ini anuk zabo.
0: Hei.
2: Ya tahu ke WhatsApp kisah jeramung fajar bat ini ingke kogdu banyak orang mengani kebang kogdu senai.
0: Aau, kogdu banyak senai pay tak zuriti.
2: Eh, jeramung kena yang. Sabu bajan ber, sabang kapato semalia, sabu jeramung kogdu ingke.
0: Pajau zorawa kok duk teh kesi pajak tu mu bayar sakit nilai nih. Zorawa kok duk go sabo bato. Hello.
3: Hello.
0: Lam sogo di bor kah mian faro.
3: Di bor kah mana? Wo angin si mana sura sebelum mas.
0: Simnani.
3: Anu, gan kerja kenari di bayar. Oh, ani de garingo pagi moni nih usang.
0: Ani de garingo pagi.
3: Gan kerana tak do bayi ni usung kamu.
0: Kutal tabung ni. Paramita bayar subjek.
3: Ini do bayi hambai.
0: Dah ko hambai. Pada yang kau cerawo hanya hai seng Simon layuka sini tak kuk ni kena tok zak mani resamung. Tapi kerja kuk tu payah dong ka. Tapi kerja kuk tu ya sagi seng resamung kena nani pasing ko tang layuan. Hello.
4: Hello.
0: Alam sogo phung di por ka hamya faro.
4: Bokong no bok phung di por ka hamni hambai.
0: Sagar
4: ang manda ni. Ang manda dep choron ni soyati debra ma. Ang gan ka khana nai bimol ni.
0: Bimol bai de subject na.
4: Ang ko. Ro tam ka sang kon ni ko khati jang ni ni bagai. Di sao ton ma tep khai.
0: Khati jak ni ni bagai.
4: Ha?
0: Khati jak ni ni bagai. Dako.
4: Iya bo. Iya ngapo cimik na tok jago bimon kan te ya onyo bok na tok jago to pana bok na na.
0: Abo ko jotun slek na tok jago guta. Dako hambai.
4: Abo jot to sini kanai tong mai rong ni bage FM ya khrai bodon ni tin ta khuk tong ni bage.
0: Do do.
4: Teng pal ke khana na nang bok khana ni le ta nang ba ang ba ke ta.
0: Hambai.
4: Hambai.

0: abo kok solai re re no tei kaham bai ham krai abo kok solai no abo na ankha srei sreng ja ku ka khna di sreng di abo to khna di ma to hindi kok bai suno tei sreng di ma to sikho ni han ma hai ma tong jaguta amon bagai belai khina sin takok nikhilo ham bai sini re ti ni mo to sung srei srei ke saiman laikha jotoni kam ham krai tei jotoni tong thok hari be ha jara ho sung o krisamung tang sa khana na ni phaching thalai na phadi haipe no ta ke sia o sung mu ti ne kok tu phaja tong ba ya sa ge ne lai phine hello
1: au au da ka pa sa ka ge do di da tong ham krai
0: hello phadi sab mang ka saiman li ya ni kok no kok ta se ya mur ya sa tong ma ni ba ge yang lanyo sasui maro kha kok duk no padin kyo zoro te ke chese ya sa gnya le na bole ta mus hapi ka hello hello padi hin ke sung tai okok no tei okok thanyo tai ching li ya ta bu khana to to ru samung ta sa khana na phajing thang na sini thasing ni sungmung ni aboni srei srei ang ungjak mani abong kha jotoni hamkrai tai jotoni tongthok phadi hinge sung hamkrai au abono sung saimano hamkrai mane kobang ma sung redi nu bising tei norok no kok tuma ruo tai kobang ma lm no tei kok norok no awai khayo lm kring borok bai kok salai tei abono karibo kobang ma sini haste ni haya ka ba hapang ni ketal ketal iskim dong no tibo seng norok no apa ni angkor mani no tibo seng norok no awai kayo te seman ruo apa no hamkrai mane apa no pula je saiman mani tong thok ngka apa no ngka seng kena to kena to grasa mung kena wi tong thogo tai a kena mani te seng kebang mang borok bayi malai kok salai tong thogo apa no ngka sini radio ni motu jotuni hamkrai tai jotuni tong thok